Congratulations. Nikamwaun alen chi nan ko ala ngalek. Chudi ko kakaya number 3. Kebirchi ko manyor. Konyo Cornelius kuti ko yat kora number 3. Ako nyo kwak pesa. Kasimano. So matitea number 3. Matitea number 3. Star 629 hash. Star 629 hash. Grungo. Grungo daddy. Machigi milme lasi nyo mpio mpio. Machigi milme lasi nyo mpio. Star 629 hash. Chito ne chitungune. Enter the 3. Star 629 hash. Richie ne chitu odadi. Star 629 hash. Gigasito number 115.

0: Tache femeleu. Tache femeleu.
1: Yamuna tukjenyu.
0: Ah, bye bye tukjeti. Yamune chitab kap Joshua Lam. Bilimon.
1: Ah, bye bye. Bilimon ang amera yap Joshua Lam. Ami lenguruan bonge sigara.
0: Karibu.
1: Ani anita kulingilis kara kara agena lenye man.
0: Ah eh. La ne mane.
1: Ogo ko yaramu ke gua peiti liti.
0: Yes.
1: Ngoi bonge sigara sa tuko tariti ngamu kain deta ogana tenja mu anange picho.
0: Kika tega sinu ni.
1: I know.
0: And then the bachelor and daddy. That's it.

Ya ga itara ni ga ile ga sarau ki cha ngara ambe ishe ne. Dam ke to re ne mane na rambe ka bileta ke. Sa ba bua cha ga so ga ngiti. Ago ki cha ga

0: usar un tintiño. Tacham kina kama rafsi tiene con le que chavi pin number anango pay bill. Que macho que son chibgut. Amumita Nairobi ago kwe. Obo urute chip tintiño ago go ne report. Siko bit ki sambazan across social media ag radio stations. Siko bit ketare tip tintiño. Wana Bruce, nena tinga lega ap kashakwa. Ele kongola ole ngasha kwa gumiten bitoshe chu. Kongola ole na kuba emetap Kenya. O inge maandamano nepa ngalega mwanik. Ko pik vijana, ko kigil saita vijana, ako nget kondui ko torogan. Mata konyo ko tonosa en barabara osiek. Ako ondui che kia incitement. Chita ne moche tukuk che korora ni nemone. Chekereke ak tukuk che kia Raila. Raila Odinga kumamiten betut nekiyai neki ngololji vijana anan ko bikab Kenya omwoo barabara kumyono kashakwa oli amanyo kashakwa akinyokosungukan ak biik konyokoyai maandamano aine no ngokomwa kole lekimoche in keesyo kerejecten finance bill sikere emoni wekse let ako kit nemoche kashakwa ak timinyin komoche kofeilen William Arap Ruto. Macho kukeri kule kofeile. Kimache kesom serikali. Kondochin president William Arap Ruto. Kotesta ak boishonik kike kibongonji bikab Kenya. This is the final budget. Sikeba next year. Ngalega campaign. Ngot komiten chito nekimetar kasit. Kondoik chematar kasisiek. Tafatali. Oboishie nafas. Nebo this budget. The final budget. Akibitisan this finance bill. Sego bitu toret pigap Kenya entuku ke magetar. Mi ngalega mao che kiyangen, che kimuachi William pigap imit kulenji, ki kilipo nipik en kinyinite, kindo pache tenara etamsisi. Kikonyi tuku cho. Mi ngalega mpare enik chokuwa ki irgucho pe nistetu menji ko pache. Komuwa kule, miten shidan na kibite ngalega mpare enik. Kimoche ke tatuan ngalega mpare enik ko kikochi pig title. Simo kebore pig eno limbangata, simege tuku ke chang. Kwebaishie nafas nebo kenyit agenge. Sikeyaitai next year, kizaisanany William, keger ngot kikochini tutam, ako ondoi che kokilewen alongside William Arap Ruto, kemwoe next year, kele kikochini nafas, anan mokikochini nafas. Otherwise, nena mokuwa kbetu nemye, Bwana Bruce, ok Bwana Timothy.
1: Ngoi missing arap sangen mo ko kamwa le nafas ne miten soko ko bak na mama agere che guren mat ne ga chut soko Ivin pongesi Ivin kanyor tiketit ne ga gonyor tiket che chigi ago ge brichi si mit ko kamwa le mi ko igneta Ivin kerga etna chito number 2 out of tiket che chon tugul ko imaj kamar ge chok tiket che ga taw tiket che ga eng ama che chok chi ne go son itil tiket ta genga genge age tugul mama nitago nafas ne bak na mama kamwa ge le goni bandek chebo 50000 itaunen mungaret inamial de bandego gyal no na gumaret nagaran kabisa moite igo zangasto mayat because last makyamis and glove tut til diga tit agi chutu soko tiga tita genga genga mekwa because kalabat kasarta amati kitu gen 4 minutes and 4 minutes ti chegen and 4 minutes kitu gi chegen chutu soko til diga tit ko gebre star 274 star 274 agona vasco back na mama chegen tiga ti check 12 meter soko ago inguni star 274 ogi 60 ye gite setai ke gasagne weldon and capcat weldon capcat
2: e kongo missing the find the bruise tumon male kongo ende tutien gogo ne ende tuta braine yun gap find the bruise na kwen eneme ta kenya gap pesa ene go de ende tanga le chu mwanek kugo global kita koi gitu ke eneme ta kenya kugita ga tu kul ko politics among go yer king ko kama ngore pichu Kuki ko mengoret kapsa inde tumon ne kange itungku non in yu ko kagir barabara kapsa ko mata ko ba karisya. Igir ko agi bayar latin karisya kabi. Igir ngun ko agi bayar lot pagan nabo kontrak tan nabo oran nabo ridon mon summit. ngebel kunonitet kolech kokotoret neany kunon en bikab Kenya. Tos katilak ngunon beitab mwanik, nekere kabisa ile ngoba tuguk cheu chonitet ko kit age tugul kindei siasa. Ako ninyon en yu kokere kiy nekere kabisa ile kitun komwa boyon en yon kole ki kasartab aramok kelele must go. Koit ngunon Arap Ruto kemwoe kunonitok. Ndamukokse kabisa en tugun cheu chechu koyoche kikun bik cheuitos. Ako nguni kotyeme serkalit iker ne kele kakitrekta ako kosis chebo tuguchuto tugul ko kingonome Arap Ruto ng'echeret ko kinome en eunek chekimomi ki kabisa nekikere kabisa ile konyon kokimchigee inendet. Ndon imukokse kabisa koyoche kikun bik chekor kikuitosi echeket akenai kele kibenditoi ano en tuguk cheu chechuto. Anibuch ine ng'alek chubo mwanik ikere kabisa ile kokoromit ako nguni ngetindoi cheu chubo Turkana kotokimwochi kiputren keyai mikakati siola kai kabit en tuguk che katestai kou emotinwek chumbo bitonin en cheuto ngotestai tuguk che katestai kou nonitok kotor ketinye mwanikyok en emetab Kenya. So ongotokoker yonitok amoche ole ongetwotekiso kabisa Timon Mele ak Bruce en ketesyenyon nebo Taach FM. Kiboiboenchin ole bundei tetutik en kotugul kikuren non Weldon en Kapket.
1: Kongoi mising Weldon. Kekas akine boyot Joel Arap Kogo. Joel,
3: yamge bwana Bruce Peter bwana tinge tuwangune
1: chamge Joel Arap Kogo.
3: Kongoi mising bwana Bruce Peter. Kongoi bwana muna pas nike kuna kongoi ngangalik chika ngalalsa ako kongoi ngetutu nike kuna iti betu tabrani so wakit ke ngalale lewita emeta ngalega mwane chu at ngalega mantamano at me at siyaso nete setay koi ang katalere rune tamwane kumato mising ako negit kiku itos kene gele tos koshi misitane. Lakini ngap kikuitosi kora kelengo misita ne kelengo miboriosel pitanin kokerak mwane kolioni kukokingen kielewani kunota. Kangap kumingitio maswale ngap ketepe kora. Kokira jake ne kelein. Kikitepeani serkali kelaja. Kamai kwa liajun. Ya kikatepa kene sinia president at kine kutikitu president kolei. Kinia soko kale mwane. In Kenya. Katenge papota kesiri inu kanda uli. Ako Tanzania. Akewe. Ako lukine mwane uli to uli. Kumagi kusina to kagira watakina bara kogi ikinga leda kelingine deni kimoa guna tena so ame tike mwa gitu gelein kime tike istonga leda C2G apo sikti wange tin C2G nuko nga leda production anan tetas igiri le kibu ne mwa ni aso sikti wane ya mwari ya galake konde ya kutu pa

0: kabi mis. Koyo tanele toreti. Ane bo jina president, o maja ne bi chukoyo koyo chivi parabaru gi, agai bigi, ago ipsitimu gi. Koyendi emet kogara ni tu, ago bir gara tu tu tam en president. Amu mami sirgali, negi gebi president ne metab Kenya, negi wawan tam. So kima chige barchige bo isyoni. Kwa ne bo chibu Bruce Lee taktimoni, mara watinya galgu gura magere namba matiga.
1: Ngoi missing, ngoi missing magere ne matiga. Ega sakne boyot meshewa, meshewa?
2: Chamke, Bruce, chamke mle yo.
1: Chamke.
2: Kawe gin. Awe goma gegero le da do mugo se ke to do gi chuto ga cha ko to unne e ngale ga bun. E ne le unne e ne no ge tai sia sa ne mi do ko gitore ti president ne mi ngun. A le si vin che mo e to ka ne ki wa tu te ne. O vi mi ko vin che tu bul ju. Kawe gi ki vi mo di mo isu ne ko mo e. Chonga mo di ga manetu ne. Minister e ki o MP e ge mo e di. Again, your MP will mean ended, your mean ended in fashion. Eager, I have been the tool to get it to Valley, who gives away auto naked. Like in the end, ground will go you get a big ego when you are catching promises to give more to be my eye to talk. Come on, think and I've asked for the common one. I get coming on. Mommy, boy, if you mommy or kid, mom was the money of more than mom was with you. He was going here with you, like an animal. And who near him, 50-50. Yere mi chongo ba nega mi o mo mo le mo re lu bu joge bi ga to ba nyanta a to ba su funa ko mo mu tros ke ne bi ndi bu no ne to o mu mu che ko ba ti ke ko sa ma ke tu ne jere ko nda so ne kwa de ba ne je president nda so ne tu bu ka re mu si si tu ko sa sa ba ko si che ne jere la ge ne to ba go si ne gwe ne tu ne na ye ke ko ta ko mi ngale ku ne ti ta ge ta ge ge ta ko ri ngata te ge ngi ne ti Lagini la ntul ke so ke chere ta ke so me mucho na ti mami ke fu me ke bile tege te jo ma me tu mi sei iro to li ta li le ke muru ki ga ga ke o chi ta nyo le ke le no ke bir ti kora ne chere o ne nyo ne ko se buti amu ne mo ke je ga si ti ke ba ga bi ko to be so bi to nge me ni si ti bi mi mbare le ke mi anga ta ni ti e ti to to mo ke me ni si ti bi ga sa o nya li li le ka o mo me le ki tu te ti bata Uni mumu
1: mati ngalgo mendo. Ngoi kaya sakne chelule boyo chelule.
3: Chelule.
4: Rabjo lo lenga kuru. Chelule.
1: Ndega manda chelule. Ega sku anda pcheska. Ku anda pcheska.
4: Anda pcheska nsa unet.
0: Wevu jamge.
4: Jamge ku anda pcheska.
0: Jamge tinge. Iye we tuma. Awa toa ku wevu skabisa. Atinge. Ago ri buan we. Ataren na gobi. Mat kole kot pai ko mata rota genge kero o ka ge ma brusi le yo no agi tarambe na ki no agi te malagi ni cha mu we si ge mo te ki chu ta bara nga mu ni nyo ko chi ni chu ge mo te ji so bi ka ku bara le to ko ko ro na rambe ba nga nge o kle aso o te ge lan ti ni sa mu el gos ke te tu ke no go go ne ne ba be tu ta bra yi ni ko si ge ge na le che ma ro si an gra ka cha kwan mu chi ne ko mo nyo ge lagi ni ma ro si Tugu chevi wa mwa chevi ko levi chwa matine na ba koto mwa utwe gara tugu chwa to Alakin nis kama chevi chwa ishe chi nivrezi tene Chwa riki yomu PS4 urono rono no Nga atore tosi nivrezi tene na kapesa nga riki koko bold urono rono Sauri itamne Iwere ne tote vi iwa kwa kaptor kumina ulimba kiri cho Iwa ito in kawa ya kapaka toke leni vya Pungi siya nga si ne yo ne vino wene nivrezi tene Si yo chevi iki kunondon Angamu ne, mi biga la Bruce chenye te yi, chenye uki mwenye vresi te. So, awa waka tiendo, nuko mong tiendo ni lelen, mwesho rura ki kibu. Ko sauri itamne reguti. So, kwa baibai ki tunye raja, ake pa polling station kebir kora, ko karara ni tortinwe. Kore ta ke polling kuri ke polling basi ugre, kumege ngalole, obote bi sikir kumege urka tiuto. Ko kwa sama, oka se chogi kure ngori vise chog goris nipa peki baota. Kami guru bayi bujuk bayi kajian limba bizar, we lagian semua ni ini terdetak. Kau kalau ni bikin kau dijib resiten, so ipa ipa je tapi kau guru kau ora, otak orang itu ni resiten. Lagian kita ni mian guru ni lele tu ta nengah, tu ta mian resiten. Aku awet tu orang kau jual cina guru je belajar, nego berapa ni kau awet sakit kau ni tu kau masih sulit dengan kami cuci kau orang kau jual je belajar. Aku sih ni cik, bicara kau ni tu kau so tetap mugu leluar kita semua. Jangan tu ni, otak buaya jangan kita setak otak yang lagi wan tu ni, wan ni dia lepas orang asing suar. So orang yang lepas ni kalau ni uru, awak makua pergi pun ni, kalau ni kita punya jalan ni lepas amil gol.
1: Tunggu missing, kau anda cekak entah mana. Tengok siapa, cakap apa tengok siapa, kasih sama tu sabi. kasi nekaran kabisa ninye neimi chachamandab radio ichutu soku kwa giku ngicho pik somo gichegen pik somo kichenyor chinge 100,000 nicho yes. Kukibati nige mm-hmm. Agimake ile kutimache itegot kabisa anagitegot ikuwa manenu yan kemo mm-hmm. 100,000 si the same time anamache ito foundation kwa giku 100,000 si the same time
3: yes.
1: Kakisi ngele mapati na mm-hmm. pishek 100,000 ginde unisimet
3: mm-hmm.
1: Tika jitne tila kwa tika jishek somo gicho kwa tika jishek somo gicho kitinye chance nebi jabara kutigile gai chutu soko kuto misiki
3: mm-hmm.
1: Nitakona verse ni ngungu yo negit ke mande star 274 takiko osheka tatakiko osheka somo
3: mm-hmm.
1: Kina gili ngona kanyur chige 100,000 asiko tege ngot imachin tige titinge ni miku inu tap 20 aga 30 shilling kogo ochi jito 100,000 jibu mm-hmm. Tege ngot
3: yes
1: star 274 hash yange gichoka 20 anago 30 shilling mm-hmm. Siki 100,000 Ivan Gange.
3: Mm-hmm.
1: That's again Dominic and Gilliot. Dominic.
5: I got to go to the house. Ko ni tienda no goge tinge le meso rura gura kuma tige ibuna ginye gura yin I brasen so ga muni in koro me baisho ne genyu o igere go imna ba I na ba yuti e nambi e naro gara tinge ngele ko ngeten gi no si ru gotum ba yin ma mi brasen gi ko wanda ke ma change le brasen u aras go yewe mi shu en bo me tam ge le len ko gere go yewe bo me ta unga bisa la mi che ko nda ga gi yewe na mi te nam ne ngeten bi agen yo abu ke le ata witen ye chama ko tom gistara di ni ke nora no ta kabisa ma che nam kabisa king nge le mom kina bi ga ko ko ni ko nda ka ke chapo ilam ni ki ge sini blast an gura so gi ne ma che nyu ko ko ndo ke gi gisra go ra embara ko yin ing lo pu no ti lo kapta ko gi ma chin che tap ko ne su kru ko ga ko gi ni shon gru ke ne chi ki yo ta ke ne chi mo ne we chi le ya ore tap che bule ta ga olim pa naro nda ka ke ya ora no ni ore tap chi ni pu ago ago ilo gru wa ne nda ka ke chapo chai no te le ta ge pu ni ngal kon nwendi kwa rao limba siyo kukipuno limba sikor koko wa maore orani kukichape oko wakile kukitono si kondrekta kwa kere kwa wakipa lagi naam kora kimache tuke kichapwe chempo wame kora kimache tuke chapwe tuke kora so kinge ngele tuta abreste kai mwachi le une kachat kwa agi agibreste magigir tuta abreste nai amache kikwachi tuta mkamu kino siru keo na otara amui kora kikio na otara amui agas kele gila kenga tate kimache ngeribne nyona keche mwake nyoru breste kika kuti tena mwopi kyo onge rimne tane kinge ngele checho kwe ke ibu magiswore sosa tare kito gibrusa tumon mele kwa mi teni nanga mwaye kwa chako pa kukwe nyune chepko shum ke arambe kwa rune ako kwa family nba ot kocha ake bo lin olimpa yin ombot kocha kora e langat kora kukwa kere yin sivitali nba lete yin AIC ayo kwa chapa kwe kukwa yokto mwishi maa gira asta nika si taksi tene nba nyakayo ama chale pikiogu matongi ne siasa chitane kwa sita kisite ni onka chuto mwishima kongo yoye timon ngetu kaya neto mni kele yasa na tako chepuri kongo
3: kongo mwishan mwishan
1: kato yo chelule chelule oh, chelule oh. Chitu wako manda songo yenga kuro songo songo alright tika se me sivi si me ti sivi
3: redo samu ya nabu uru
2: yewe timon na kuru kwa mune I'm going to go to the house. Kwa wacha nge nosti imigir tukuke waa kwa ine ntrasmara ili kwa ya mege ke ngalale nguno toro kejo ke lukosi chita kura isa ke libu sekta mani akono wana nguki mwana so kite na wakini naam kinde kite na ingota ya wani ngele nyo nye kine kere ndu kara koro yoka wake lega kita ake lewe nisi oni wo ase ke ngalale ngalega abiyutie sukar kejo ke enam jito ni mara kwa mwe vikere bengura oki kwa chito ni mara kwa mwache barak kome le tago bendi wa rabi gomondo ana me le mondo amuni kanyo goronto mbiya yebo ishoni oga anyo kerebe ngara chito ni mara ko moche bigi kochome biik kerebe kora ng'echeret tokikoi konome kowisose biik ak koba ine nemomi kit netokito nguni kekwelokweli biik ak keng'ololchin kelei ongebe kole lakini boisionik komokiker kebendi toitoyon tot kele kakiyai makosa ako I nebo oeng amune simakas akine kondoindoninyoni kebore presidenti president makas ng'oliot nelelen otuyen ak boisiek asi amune simomoe boisiekchok nebo bukoi ako I kondoichuchoket kikilewen kiyoku yekiste aenge mokonye president kabisa ot motikokiyokte monyoru ngwany bokowoken president ngowekse komokonye nyokomwowech amun moitito inelen ndobiik chekikilewen kotomobendi kong'ololchin president akomwoe makutik chekimoche so nyokoren kondoik amun kiwoki aya nebo oeng kong'et president kocham kondoikab bororiotake akochi boisionik kobakach chechoket so yondoe kotil biik any nyokoker kolei chekoi so momi kit nekitoi kongoi mising
1: Yes, Margaret Cherotich tiketit agenge kityo nekamanda en Margaret kokakimwa kele kotukaichutu soko kabisa akotomi sigi konengung nafas inyoru rabishek chebo kot tiketishek somok chelinda tiketishek somok chelinda kityo kakisikchi rabishek kuk ibangange ak silingishek ata ibangange aka 100,000 en tiketishek somok ako kakile til tiketishek oeng til agenge til somok kukot kokoni nafas en 2 minutes kityo kichenge chine chep netile tiketishek oeng konyoru 100,000 kukabisa star 274 which now about in again you only talk it as you seek him star 274
3: yes
1: as you seek him
3: Thomas
1: ngoi
3: tafsili buya
6: Edmund au Bruce jamge Edmund
3: jamge Thomas
6: ke na bas ngoi bonan aba me ko tarata ko mukta de twi tare ba jige ko lupje Edmund ko in ko iso manya ni mandari ba gi ko no ko mukta de mukule na no ba in de ba gi le tapke nebo kekany bororietab kolenjin kokongoi kora ngetesio nekatache mui kabisa ngap kitoret bororietab kolenjin nebo oeng ko kakochut ukocha okamwa kole jumamos ko arambe uon kochuchut domini kole friday uon sitoswehondoni uon kole jumamos kocha nebo oeng kokekone chilengech nda nguni kong'et kachakwa kouneni president kiinekomwa president nenongen kole boiboiyetab president kokang'et kachakwa sauritab nenyi kikamwa kole kokwaai Raila angotokebore kong'o kolokonon biik cheimuche keborekee tugul ine ko keretab president komara kokere bichu komoe koterter bichu lakini imuche komakiit 50+1 sauritab kachakwani ako yon kamakiit 50+1 kooche keketyikee lewenishet ikere kora sile iku expensive kora lewenishet nenyone so moche olei president ine kikasoin ako kimwain ile motil ine kuraishek ine en Bomani ak Kericho kokiinaine ile bichu kokikaingen chichome ilelen matotorogu aibwok chekwoket ndamukokse ne ko ngap nenyon devis ko kotooche oratinwek en tobore tilumek ako keboisyechi kipsigisheku yani ngewokye kokiait iman ngap tomo keboisyewechi kikibrandet basen boisionik en ireu ko ndamukokse tebisyechir konyokokweren man oratinwek chomyet kiwekyinen ngo PS Rono Bruce ak Tumun chemokingete kemwoe amakililone kelei pongesi PS Rono en boisyengu nekararan kirika nebo president ndakimako PS Rono ni kotokibiai zero aka Aurelia kotokimi zero ne kilei pongesi kas kele mi nombo Kericho boisien nombo Kericho keweche kongoi ka boisionik kekere en kobo Rono Rono kilei pongesi ak chi ake tugul nekikilewen en serkali kokoker kole kotoret president ka president koibo emet tugul amoche ale Timon wei baron ketuyechi kora Abrotio jumamos kora ketuye chebo tab josephine abai kobetu erinywan ne kibore Bruno kibole bol akele ak tugul Bruno ak
1: kongoi mising Thomas en kwetab silibwet aiko shechonga ibata eka sakine shonga en mataringa shonga
3: jamge
7: yes jamge Timon ak Bruno amune
3: jamge shonga
7: kongoi kabisa mamache am nafas nyo amon taikaoshek tuten we Bruce ak Timon ngamun kangalal choronokchok kokakoko uchumbe nekararan nebo oeng amoche amoche alenji burietab kolenjin kongoi ak ale biikab Kericho atai mweshimiwa PS Paul Rono ak CS nebo agriculture bwana Gagwe en boisionik chemiach en chondo chekemokyinigee asasikere emet nguni echeket kemi nguni keboiboenchini biik cheu PS Paul Rono en boisionik ndakiukion kasit we Bruce kotomo kitinye tinye tuku chikipchechim kebari one time, two time. No, to two time imi. Lakini mkoko pa kondo uchecho chikikilowe nok chikikiko nafase lipo serikalit. Kopi itu one time ino. Waza mi tempi asise kiwukut nopo wota. Mokikose mokikere ile mi. Kwa na koko kwa changkian chonu tango nireksa bi. Kungu nambi ka abnara kuli. Matenke nina. Kikose kumai kutoki kulele ni in. Mwagwa ni nafasi ya kiwa wonga mwagwa li ankornitu ni serika kunga amu mivi kia ikuwa nafasa guru yoso nipuchwe bruzi ama chwa lenji kichopurje tapko lenji honge tebi ni mwa mage panga nge yukibendi nne ukika mwachi wale matingo samis muri yang kubako nipo honga samis iti nyagu ingne nyon honge sili nitongi tinye nafasi nune tako uisi kenyoru ngechere nipo president enge nyise chungibendi so ninyo nafasi ni ama kele ngondwe kupo isi yewe chay nipuchwe bruzi tarikite iti ngafsa asome mule lidan naenge we bruzi ele tarikit 18 inyo getoret ke tugul araetab lo en karo bo chebonu togotin me bruce aro
1: atoche ngoy missing mshonga kega sakenge che munyan en narok che munyan korir en narok
8: yes chamke bruce
1: chamke
8: kongoy missing en abazo nga wanyur sotobit keger ngalek nga ikon kawegi bruce mawa che gigi lage gige tiyat po isyon nagi Jawa ni jawa MP ni jawa kapana, oh nanda, akibat kita cuti. Ko banyak yang kita ngalai cuti, tuhan tuh mau aja gigi lagi aja, baru kita makan apa sahaja. Kini aja kau itu serikali tunggun, ko terter. Kini alda serikali ni mi ko terteran ni, napa ko ciri kraya, ko ciri payoh ni ciri kau ni. Gun bagai ngalai kau, ko angga iman apa kacap apa. Ejo kau konget, ko angko kau susun istana mun, ingat ni le. Kita agere kipuala uginye kisina nyenka tuala kwa kina angwa tuala jita yengwa nyin kule nje piyose nyin eje kwa agere kipi igu number one kwa kapa mure ni kwanye kituala kwa nika number one yengwa nyin kwa number 20 yengwa tuala kikere kele ndo rigu kwa kwa hawa sisi tanda kuziri yonko sapu tenchi so igere ile mwago igu tinta matinta usitu saiti kwa kanyo tebe kipi yone siri niwa chake ya nguni Kau angkau matras tenan mas tiada guna atau kurai. Kau guna agak tak terfinal lah. Kau aje yuiru tu aje orang awak ikhka. Negeri kau ini korong ke benda sangat sangat dah. Korong ke kita ni kalau tak ada ni mahu. Iya. Kita matras tenan guna ni. Kau kau guna tentang yang kau aje utecu. Kiki kau aje di kiki kau aje di ni lah. Kau raja ni orang semua kiki kau aje kau ni lah. So kiki mami kiki ni kau bawa tanggil tu. Agi sabo tenan matras tenan. Orang tu sah. Kurabura yake nuli au munin ngemile tu turge gere koron ke ko kawari tarle ni dia ti tau gini ten ko gere jita ibe sto sna tu angne le au vega ne bi angne tu go na da bona jita ore na ina ta ta gere gele koron e o te pro te skava me ni gere ile ye tu go to no na au we di presta ngo re ti je o a jo na mwe be peru e gene changi ga na bra ile au au pe gere ile we ndi na na ko ko baru gere ra ta ni na ko we ni pro ste
9: This now 1 month. Oh no, in Southern Sudan, kitini bi ko yung kibag Kenya. Si enende ko nangi yawir ka. Kwa kaya nga wala ko yon yung jebol layo. Orap katiba mani. A pilot. Oh no, limba Southern Sudan ko mami sergali. Sergali itin ako mo no lang wangi liyo no. Mami sergali. So tagiril to si ngo ko yung na yuot Pomet County. Ako kogero lagi ko itanat ngalagap ke move and motion kogiro sanata na po po ametin. Aso ko bit ke getorat family no ang ko itin ko richenin. Wala maa ko yaya ngalagap in. Bosmata magtu uchon dugul. Among ko kibanya ngalagap ke gune igele unayan sargari tafure na peas na po Kenya. So kogero lo maa ko loo amaa negatiba wei ko sarat buwana. Ando am kwa narikita ko gurom niya. So langat pailo tenje po leon kuwa gano le ferisun. Kau ni cint family kait lain kan? Naya gelut tergi data, tiga tarang alai. Cuma ni boleh ni an family kapas. Kini le na ni ni metap kenya. Ni metap kenya mako guru mi itu berusak tinggi. Nuh nuai, ngotko meboisien namba 11 ibun keldo nguni komakesoboide. Nebo oeng, uchumi nemi nguni kokoromit amun kowek tuguk tugul back to zero. Nguni supermarket asiyai statistics, iyai chekibore export in terms of tuguk chekialdo supermarket. Sabunini kitam ko 150 ko 200 ra. Mwaita nikibo 170 ko 200. Mwanik nguni keng'ololen 250. Listen. Ngingololi nguni en mbarenik temisiet kokakowekei. Ngingololi nguni en mbarenik kokakowek temisietab mugomboik kotemis kiyo ak mugomboik. Yani kekur kiki ne kotemis chukita. Neikose teraktosiek temisie en mbarenik. Amun 1 diesel ko 250. Kisaboibendo yon. Mwanikab eliput agenge sikuisi ko 3 liters. Neite bome. Ata pikipikisiek chekenyoru en oret chekoong'e ko chekobek mwanik. Omachamenywa. Ibere imut biikab bodaboda, amole biikab bodaboda oi ongemuiten biikyok ara kilion. Bere ilimut chito en olebo bokol ko moome mwanikab siling bokol. Mwanikab siling bokol kuon kakikutita in kororiet nekochul ma. Kilion en kisabunet ano nguni serikalit nekabar biik katilan. Iman kiplemeni bitosiechu. Kale amakiyai chebore staptiti asikobit kenai kele kibenditoo ne mwanichu. Kale amakiyai keyai cheu chebo fertilizer cheu chebo PS Rono. Kere PS Rono mi olimbo mamulu nguni. Kakoai tuguk chekararan PS Rono kinyorchin ano kandoik cheu chu chong'omi. Kale yan kandoik kiketinye serikali chemadynamic kobwotutik kotoret biik. Kisoptoitoo ano en nguni. Kosopcho biik chenekit taman en serikalini bo Ruto. Konekit karibu biik milionisiek ata kobonondos. Ongemwoe ngeranit en yu. Tam table nekiyoe nguni kokiyomo lanji ak lang'at. Because of tabusiek chemi. Kilionen en nguni memi kit nemokyole. Kole kityo kabuset nelinda kityo. Kit nelinda en emoni bo Kenya ko kabuset kityo. Kashakwa nguni ikere konu president bitosiek chumbo UK. Tinye siri tugul en serikali Kashakwa. Nemokinoe kele koitoo ng'o sirisiek chu. On takibwat kit nekiyoe nguni serikalini bo Ruto ko nenyon iman kikose tawek tamitab oeng. Lakini mi biik chemoktoo chemi ko. Mul cheu chon kemwotinget. Chekoitoo siri. Ikoitoo siri ole kayai konai Kashakwa kole ne ak ne chetesetai. Niger kwame kwa mara chakwa kwa tati shilin kwa president. Aibu ushe kito mpye yere chechu. Ongi mwaz kine kia. Kwa sabcha bi tute ene za kali. Kusiri ya chacha. Matangit ya wale jero na jari ilas kwa tariki ilawe kenyo kwa tariki. Ogo matanga atu kye gonu. Kwa usi kwa mwa jero na kwenye tash. Ano wale kwa ina mwendo nbo. At the same time. Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk en Jeribel. Kutunge kwa nana ndare moja kitoreti.
1: Ongoi.
4: Ongoi misungu, ongoi misungu.
1: Degas kwa yote chelule, chelule.
4: Chelule nina kuru.
7: Bruce, Bruce kwa ongoi. Kwa ongoi, ende tu kipnika. Kama atinye reti kwa ami safari hale na. Lepa ya wajaya atin. Awa isi enti mai. And Bruce. Kasi tagatugus. Ega wage support echen. Kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, kuma, Mami gini muche koyai president akunda angibirtosi eng ngalekab mwani mami gini muche koyai kikinam kikisetenji boryoni kongete kokikingen tuguk chekitesetai so mami gini kimuche keyai angonget rabinik komasakuleteni en emet ingele kinget boryono kitekin biik cheketemoni Bruce yon kamwaku kweli ko bororiosi chumba kukanyor chichi kandoi na tes kenam rabinik agabaji agobichu agonam rabinik agoib kubaye matinwek ala agewu inkugine umaindi maachan bichu kumang rabinik kwa kebaisie kusakulete neneme kumami ine ae chita ya wacho kubaisie nol binu kukir kule kwa kete emet amundawe ndi emet kutkulu likonomi kumabaisie nga nini kumucho Kwa hii tu kara kumui ke tayari ya atakuwa ameangusha serikali. So hiyo mwara katukul kase takitas ishu ushuru ya gila kona. COVID kukete neme. Ibu hati kazi zecho magosa nige ya rabruta. Uki kwa hile magibia njindos kilo kwe kwa. Kinam kwa masi, konam kwa masi. Kwa nguwa ilika wa kubuko leka wa lonje kule. Ama chake ya enpe tuse kete na kule kuka agi ya kule. So kora kochanga paisho sechiginde kuhungalaji wara niere kwaare ora niete kwa maasimi tago yare budi kuhunyolim kukoste nyalo to mane maera bini kachangne kono niere kumita abune mi hino angena ne yutio kona angopi shida nema nyaluge plemenji
10: ara mache kelyane mache kele kiripto si akot takiripye ngalekab mwanik kone makosa kityo no mache kityo kokitoret iman bichu amekong'et araburuto akuchurotwenyin akonai kole yekun president tom koit tutab election stopen ngalekab demonstration agenge nekone koseni problem itonosi ile betut nekait election yeudi betut nekakibut parliament ong'alal lekong'alal damu tribe nekakesom lakini ngalechuto keyote demonstration ofyo kaketistroeni malikab biik koker kole kaprotekte malikab emet kosubkei ak ole kikapanda kole netalinda maliab wananchi kostopen kobun ng'alekab demonstration otherwise komami kit nekeyoe otilokwek kurain otilokwek kipando akekechoba kekebir kura kerkei akot ndai arap Ruto nyolu keprotekte ng'echeret manyolu kebakakten asante
1: Ongoi mising ako yon itakimai kitukchin yon sibiti yes. Tuyak na akshila titi nebo kasit kot ketyo betu nebo karun kimagun ki age tugul nemye.

Robert Joseph, did not know that I got a good. Uyuni young junior got tested. Robert Joseph, kale ba guys sungu gane. Kale ba guys sungu gane nenge ngoye chibu geno ke nyorchi nanu. Oli na wewe ni mam. Kai ba guys lago. Kiga mo na lemi chebiese ke sungu gane. Ago ba guys loge nga. Tori nyoru lakot komiten in miyore. Matinya ginyasa kalai t-shirt putishan nago. Kago gurungunya lakwet kanya gamet koit mami gam. Koganya ne wendi en oret kityage tukul ne wendi. Kolenjin geger wa ma. Kole mangene gawano kole mangene he. Konya to gusta kolenjin geger wa ma. Tatunge choroni loga se nyasi gaskine. Kere tero sinye yange manda ibi chengi. Terenai, that is very different. Yanga manda bi chengi agilenji lago tu liane aitu. Amuni sen in ngalege chibo sabeti. Yanga bi chengi iwe kibarua. Lakini mine sungugani nego ngete subuhi bago ime. Ngemara kegergele kwa kigerchina no kaga mustat kori gobi. Mite jita mbar iko mite nima komi yota nagine virchin jita story nete misye. Korgonne muji jebe in jita enge kaputu gai pot ko ensa ina ko pota negi na gawit. Age lenji ako gama iba ta gombet ko le nagen ang gombet afta musi. Ki nagen ang gombet afta musi. Koma gago tarati nye chebo sa ina. Koma nda enyo ang kuko te kwe in tuget ap jita bako virchin story. Mange tene po tuget ko uka iba at kisere sigur kwam gebu titu tengo magago tarat chebo lang. Korgoite ko hago 5 diyon. Ana una askari kambele. Ena limbo fote na gorgoite kako 5 jioni. Kwa siya rorsa lagot ko ma me mina mnaga. Kagile kwanda nunga mgo teche ganyi. Kwanda nabarbar go teche ganyi. Kiri na ilingot ko matono njebe sa yengota ke tukul. In fact, mangaleki otugo nami. Kiko ngeten. Got ko matono njebe sa yengota ke tukul kumasabe goan. Mamite, got ko ya chebe sa kumasabe. Ako ndiye kili ke boyat kam na mnaga. Asuko tono ngo ngungo chebe sa. Ama jay na go uno. Tiger kau nebangana, kau nebangana te, nenit kau goburige, ingeng kau neburige, malas mat kolale mat, laki nika neburige, nenit te ille, ille nen ayah sabe koi, ibu simma nang compound ne, ya ne sabe amun miten, amun mi mama nebangana, emu jod koma mi ciga, kage mandage basu gulibaisione kes, laki nenit kau igere ilega ane gamana. Lakini komi kona nita ile na wangigu wengoi wa mamichi wa lianate pitat pitat paka biyut mamite nyo tos nyo komendiongi in keterun nebo kwa amune na mom na ten

Haya haya orodi jita neka ko inge ninyo ne kikure janne te kaki ko ajinyo 1000 ne to majita agenge ineke ingoro jita agenge only one person ingoro jito akenge ineke kitunga noroni ageni jita agenge status 74 ash number 7 kawu itini to ko inge nbigi mangna olegalia wabe mutu moja peke yake atufungie ingoro jita agenge ne inge ni kiko ajijaka ko ngete serapeni status 74 bonus ke ngalale sinye to magi ko 50000 ko itibi mut 50000 ko ba bi mut. So ameja jita kenge kitunga nenyo nenguni status 74 ash number 7 tabima to majita kenge nege iwe konyo mutu moja peke yake apewe hii pesa kenge ni leimuji nukia ginyoa kwe kinyere na otoki kwenra pini chu miteyu lakini nguni amuto minyoi araki kuonundena nunguni kikuonundena nukuto minyo sokoni status 74 ash kwe duke number 7 nabatarakara kanyo status 74 ash akuna mutu bana mami jina kako ingen hata mutu moja pake yake yani jita agenge na chenge lakini

0: Haya haya haya oronjo galen ko itagin to maga bitita kenge kitungan inege na gago jal ko bitis 374 ash number 7 aribe jita kenge inege kitungan mutu moja na tunafunga ke kerduga na tage begita ke 374 ash number 7 gago jal ko bitji jota ke okay na rabot ko gago bit okay ron ni jita gago bit jita ne kigure in Ernesti kaki ko aja 3000 ni rong kuni kago para bini kago leji ke jita agen da ga we nye aga ne nye ne goro aga rata so mat ko rata ni sing ni kaki ben kuni number 3 status 74 ash number 3 ame jago ito in number 3 number 3 ko mi te in ngejero ke ba 6000 ni ame jabi ng mut aga ngejero jago ta ki ame jabi ng mut ago ni ko we ndi kitongon ago 52 so mago ima ele mesi kini nyoro status 74 ash number 3 Status 74 ash bonus kwa ngete silingi in ngete silingi shekel miyamoja agwe silingi lifutano so chenji kiaraka bonus joto kichutuwa kitiketi takenge agwe mjuka giwa tu nparawenda itil tiketi shek kei muji mamite giwa tu negeleni in agwe yuko agwe mtiketi shek free koti itesita inyorchini karabini kitesita ingen sokoni wewe chinyakuli yo pesa angwe te inyorchini karabini kisapari shek taman ku noko kwa gilingu mamiji ne tenen magwe kia tenen kilaka inyorurabini kijang Amu kit ne pagamanoti ko ikeger gele kenyor chigera binika at the end of the day so kasene new status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 chigera binicho tonguni yani jileng simen gitungon star 274 ash agilewen olemite number somogu ibaru number shinyonge tege number 1 ko number 7 amejewe number 3 agiser gele 50 cheba 60000 So fiti jota kwa jini ping mute bonus ko babi che ka inke ni ngora garaga chi ya ketul ko lasma ko jor chike bonus yani mamite jine ke metabu bila bonus lasma kila mtu atapata bonus pa status 74 asha oronja dege se ko pendi oroni jita ne tai na ka ki ko je bonus jita ne ki kure julius na ka ko ne tai kabisa ako julius ne ka ki ko je bonus jiket kabisa nyo che gororo ne ni che 1000 kier goro ko ke name julius 1000 So Julia sata kutku kano to kitungon ni rabini chotok ke tindai insi mengungi imuji leji ke in awege anango mawege lagi nyamu kai nyoru ko tewek se kora sinyor wala ka 2000 3100 200 ko maka ko taret kora ko yap tangyo rabini ke ngo ingen bi ngun ing changin do eng nyuma mi teji ne ko san bonus do get ne manya lu ko san ji bonus megen sho ile ke jutu ko tinyor bonus ko status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kanyor simo shega bi kidogo ngyu Ata une bot chepto engolimba mukango bot chepto
1: tamke se kelseren
0: acha mege kabisa
1: karibu lunch karo chap lunch
0: ko ngoi kabisa acha meta ga nekit
1: ko ngoi ga ngalane ne se kelseren ago basia ya ago gi ne gararan kabisa kiro wa ga ne go nya asia se kelseren anana ga so pama gutu ngoi go gara la bas dispensary garara sia kabisa
0: iman
1: ni tienda ne gi tiene ne maya ne mo ago ne se kelseren
0: oi
1: Among it, the same dang and leg up, Yago, and you see, how much is it? And one get an emoy good. A sobbing it. Get in the new. Leg I name the chase.

Aya aya aya kakeker duket noton number 4 ako chito nekakonyorchigei 100,000 biik aeng, ko chito netai ko chito nekikure Peter kanyorchigei 100,000 koboto chito nekikure Joseph kakikochinyo 100,000. So ye imehenda hivo kakipe nguni number 5, kakipe nguni number 5. Ameche chitukul naba number 5. Ole mite teta nepa 80,000. Ameche biik muta akochi tuga. Atinye tuga nyo mi teta nepa Fresh and mite nepa Esha ako mite nepa Chesi. Ake kone? Aga lak che mongen lage ni to tuga mut kene ne kurau to ga nu te ga to yani ai ne se ga to ga maga nu anan mi te in chep ko nganyu mi te in kara itu mi te lel ge na yo maga ne ta ga abu ge to ki tu ngan hi chamu ne to ga chue kara ra ne lage ne mami ji na ko nyu ko jenga tu jata hi ngom pe ni a ko chep ai te 1000 hi mut aku minta bona singo jagi taban bona 105,000. Tuen daraga 174 ash number 5. Oroni jita netai naga konyor chike bona sine kikure ngo. Elija kau kiko chike bona sine bo 500 bona. Kau ya tuje Elija. Kau no takang kota kine kuma kau iki ame chako nak tindo 174 ash number.

Status 74 Ash kasi niyo. Status 74 Ash. Ano na? Kaya 70. Ayan lang. Status 74 Ash number 6. Kikure na isa kaya sa mga tu yep tu tap karo nang tu tiya tina to ne bakato rero ta gala sunet Friday si ko bitin kiwa mugi tin koret ne gararan. Pumalo tu to si ko bata josing tu tiya no to ne ba. Ay, muy acta, chef. ¿Será coño?

imagine calling jingi jigo sone ni ngoti meeting yon agoto manyor chigegi ko meeting gi agenge ne ko ibete ni ona nitong de bosta a 2 a 74 age imagine tigitit a number 6 tigitit number 6 nitong de bosta a 2 a 74 age Tiki-tiki.

0: Omoi bo yon da no gulle. Ki ki sere di tabro ti. De bo ho ne di. Ko ga ko na mi de getto.
1: Mhm.
0: E bo ro de yo go gile ti ke bu lo go ti to. E go lo di akiani. Te go ma ko ine ti asa. O sere nge go ro ti.
1: Mhm.
0: Ko ti ge ko di a. Te ge tano dare. Ini tu jeta cito ngukuhu maru awar awu ane bumi awu jogo ne inu ewo wonorai ina wonga awu yeba yangali amiyele enge to ngukuhu ni cito rabi ni mami bahari ni esa maguhu ni aktu ni kuali lemongen kutenge to kimsi gisi Kogiri being a lepta. Kim Tigisi Kogiri being a lega boy. Chichem Koroni, Kobaran Abra Arame, Kogeti ne. Tama Koraga Yam Jehu, our tails on the Amechang. Imbare Nagare Vegito Kogabo Isia, Ragabo Isia Gotini. Gam kotir o lelen e gmache in kaine kumua e ngon kumi nga lega atumbare e nik e du me tugi chong taba ishek kyo
1: ehe
0: ako e gosi go ishek
1: ehe
0: peki inyor gori chistak jike atbare et ko chegi batu ga tibi o gizir kaine ji chegi baru chebiozo ga tibaru chebiozo gmbare e nik ko gizir kaine ji Kuni nyolain, iwalwen, agi legimche ngap kwa nesheria, ilegimche kwa kergei, agoi genina ili mitu kaa tibi, mita kika namake, mita nji onir kumye cham kumye, amma agi bak tengikto. Agoi ane ku tengikto mati bore, amma mache chongi bare geto rikko abotu, tete u tengikto, agu te techi. Kuchu kwa gilele, chamo kasi logo, yeta ngayi. Ako ibote, ere lobe ndote. Kine ba achabu, weri tamjumyo. Chine kiko maski, ama kenyi. Kwa geba uliko chamgebe kibori yet. Sige muamuti pchabene kwa omo mini. Kwenye kutote jito kubare. Jitane tindonga le toto. Ditindogoro tige ne uleki. Lakini ne komu wage, akyanyi, kitilili,
1: kumekunga
0: lecho. Arai logo kyo, na okase echi tole. Okase echi, ako yakchanga lechu, kwa hii logo kuo. Kwa ishe kako kwe, onge ngolo zila kwe tengo, sukoro kegure dujete. Kuge ino loji tegu kukasko leta na iguchu kuri ni muwe kundo rait kumuwe mojo nake kundo rait oke sokche oke ore kolo kyo kichamo kichu ochep chep kichamo wogi med ki okto oibutuku kenigize oibutuku keloe lakini leye mokise tito korotike mneune Mukallo, kiger bi kegi abu, si jabe chagi til jebioso, abel gori, ako kwa kunyo gomayin, mo gori. Kiwe gole, amma chajo so mo gole, kai gai, okati po ishe, lakwa ke chukul. Ako japti goni kora lakwe no e sinde, igas, kongo jweri tam junior, kara ako leo teno no mamman.
1: Angi, Oletina, Oletina. Oletina. Kama chini mwa ine, kangi mwa namba transmara ine ngoliondo na ngi lo kutoom taige biki ine, kutoom taige biki karatiki, enga sarta angi na leno kupa siasa na kupa imuruwa digir. Tu yao chake liana ni, tu yao chake liana na ana leno bichu acha ngo kwa siasa.
0: Mami chini bara kwa siasa. Koi me sila kweta chita kwenye. Kwenye mama siyasa.

0: Start to 68. I'm going to be pesa juu dadi. *260#. *260#. Chita ni chitu mune 45. *260#. Yega sini gile lona. Lona? Lona. Lona? You sapisi Korea? Ako sini. Kag magay na kasi mo yun na ba chini? Hawat ka tebe, ebe ebe it karo. Higa sila wang kichingin. Chini chito yung 46. Iya, kwa kasa wala ko ang wakamit. *260#. *260#. *260#. Guru ngau tadi. Guru ngau ni cutung dia 47. Kayak sendiri le chain ni ba. Chain fa. Jennifer. Jennifer? Jennifer, jam ke?
1: Jesus?
0: Iya, muno mame.
1: Jesus.
0: Iya, no.
1: Ami, bame.
0: Nambah, ta?
1: Five.
0: Nambah, five. Iya kan nam kita aku. Ijo kan abis ni kue cene pa. Kue kan pesa I. Weh. *260#. Kuro cene cutu 48. Cene cutu 48. *260#. *260#. Chine chitungu ni N48. *260#. *260#.

0: chekiko ayai
1: kiko yani ma, kwa moyo wa chingo unawato kuwa nanyi watu wende laga na kongu
0: kale general kuro wachiru neo lenji ya chuchule
2: kwa ishe kienu mjemuso kwa mbina
1: angini chabai bai angyalo jingo ngotose moite amu iska agaso le muaite iguya mechoko negitine nengu ikroya kwa I'm with her because for now, what do you know? I'm with her because I'm meeting outside the country for now from 2023 after now. So, I'm not familiar because I'm not to wangu. I'm not sure. I'm not
3: sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm
2: not sure. I'm
4: Sisi Masai ndo napenda ng'ombe yani wakati unanoa panga
0: yes
4: kiti nicho pale nele ngoili yani kini ureka angeti kili so kwa cha mjambu ni chakoka kwa tinye in chikini ureni pangetu
0: ae
4: lakini hiyo msichana napenda kasa kikikure nchabai kwa hini nashabai hini Masai
0: ha nashabai
4: kwa hini nashabai amuni kaya mga hini
0: Ba si nyagi dei. Ba masa yo si nyagi ne. Ba naro je bai bai.
4: Je bai bai. Ai.
0: E ba naro.
4: Ile panga ni na kata miti. Kuna lagi na lagi ile ile. Agi na ni.
0: Ah we no ah. Entiki.
4: Yes.
0: So me je bai bai ngajere ta bo men rebe naro so e naro.
4: Aras pungo true ngo majeng wa a som jini amuni.
0: Ongalal tu ani bang nino.
4: Ya bai bai, nasi bai.
1: Yo we ya mune.
4: Mai ngajaran, anai mai cin. Umandra.
1: Amai nang ngajare. Am ngajare dah bu mandra benar o county agi emi yo yuara gini tege. Inge tu kuju ina muawa walio tu kuju. Mi then life negi tu no aju pesho.
0: Yes.
1: Ngalale na pout ngalicho. Kurge ya jaja na gile, omache ngejerete, akuro ongololi tabi ambaya. Izi yo tabi ambaya.
0: Izi, mami tabi ambaya riu. Mami tabi ambaya yu.
4: Kwa family.
0: Aiyah, kurom kasih. Zonggol. Yeah. Cepai bay. Amo jam jin. Agera kape sabi kiko aku sah menu. Kalau gune kape satai kosik 20. Kalau gue pergi baru. Agera bikin kaya ni rewa agin messages kape. So kalau gune tai kosik 20. Kalau gue pergi ni baru. Kalau gue ngalol jinu siya family ya. Cepai kosik cungku ni. Kalau gune gitu 20 minutes. Kalau gak agem.
1: Ilengo ya gema to kukuondo no mi no ngoso ni guni no ndo mka ko nyonyo ni murija ni bo boyonde nyinyi ile go draera mo ko mando boonde no nyinete aku mo go yo yani mo go yo isara ofisara
0: lakini kine kabara ne kine kabara murenik yo gilo ko bo to go lelo lento susan yani ko boriyet we engineer ko boriyeto
2: ego sabo boriy lakini ye we
0: eh
2: kaye gine mwe garati kwewe yesto garati kapesa
0: kulionin au nengu ngita
2: acha nengu ngita lagi niwe
0: hee
2: macho maimana mewewe mama ya ganin mwe garati kwa
0: so maki chuchu ni nengu
2: acha mwa niya tebuno
0: hee mizitrono jamge Iya, mungkin naik juta nih. Mrs. Rona, jam ke?
1: Jinia, amu nampi apa kau ketena supui nama pema. Saya aku menamu jago tu mood kau, saya aku menambi.
2: Oh, apa dia? Bagai ini kali.
0: Ibagai kuat dengan mu, Jinia. Ibagai